0: si comme balle me la musa la ko dam nadi la ko dam nadi kara godo tugube asan kayro kara godo tugube na bar sine
1: ah rabara
0: maji
1: todia
0: ah na bar si
1: ah Vincent butal bagar
0: ah Vincent quartier butal bagar
1: ah
0: don di Vincent
1: be am para kayro da rana maji yar tubo rana te ba da muja ku jalwa amal parte ni kara enje jalim dira majya to
0: dagro
1: da tale do pa sane na kar nda ni le di de rising le pare ne le majya ma nda ra muja ku ni ne jalya to
0: dagro pa se mo la teknisi na mo sang to wo to ne jere site to de kare kare ngira dira de to da aw to su da inga da ba da kunta karsiya ku je jingal to da dimash ku gura da kunta karsiya ku je to
1: okay

kalenga he ono mali mara de tla se mbuldan tane am turis ka ne kala la majjo ka en go am kale ka sare li na de en hondi ka en radio tle tele tle ka no tle no lo plika li diga inva inge indige hawa ka en go de kala la mana me prime minister en kalgo ina ka na me develop na na ka din tom li go firingolo tala inna fa aqa itlema tuni li haya si mana laklak nga kot na fa amge kafka ini am duum ta dagen tuam ligo firi ngolo kudi intifi si na kaya na me prime minister am gide ngolo misa chuk labar goy nong kafi am da la wa kaya ni se fa aqa tizia hiri titu mati si nong kafko ni se fa aqa tizia ku tala kuroni fi nagata kais kaya ni kuroi gef nagan ilin kafko ni kaya ni del li vira to chok tizia amge afu juk si labar goy kaya sle kaf mo gom ni fi nagat lum gaya ni parka chok tizia nga ni na me gide ngolo lo misaka chok la bargoina awa hen dan ga ne ko de busada ma da ve mol da ve bum na gada ka en borda ka me ta bor ve sa me de fla di da ka en ne se sa ngolo na cha chan ga fitu sia la ka ka la ga dang tu sia a ka en fitu sia ga ni ka en se la ngolo ka e busama ma en mana me bum na tlung lo ga na gat ka no lop malin ga en mi ga a kain fituna degen maglokam gain mi prime minister na kain alima halina kain somsanglo sa lagulo fok mungulo ni vina katna chajan si choygo kain minister minister en choya kain somsanglo na chacha kain si choygo di lagna daga da kaglinga dang tusia awa kain tli dele go jewe lawa kain lelok mali nan gani kain ti minister da tuftongol di fikom na vina kata kain ti chadiya la ramatu mamat utwai kain na lau kay sama busan naman makna kay gumni finagati hindi klokam kay may boom na kada kain lopma liya na dalawa kain boom na kada musunglo kay limala kain kuron finagat lumo musunglo kain nagat na kain nam dalawa nirfa ani lop kain kalle nam dala misina ini silen ko wong doya ma kain lopma kasi hayam lele kain kisi kain kaf malin kain na idala sen ga na lingo lo ko cham tunia fe di busan asima en cham tunin ga ne sen ga en lop na lingo lo ga gaf ne fe lin ta ta ta a ga na dala ni se ko mnu fi na ga di ka qalis ko nirfan sine en ka sko sine en ka suma a ga sa ba mu se ogun os mai di a ga na la o je na dala ga gal fi kot ne fe lin ali bu a ga na dala ha gan ga en kudron ga en ka li ga malin ka hen mu cham tunis ali wulin go ka a kayla on fi ponga le bu ponga ngo ponga inin go ka ayna lawa ga gal fi doktora ayna da lawa ga gal doktor go ni sima inin ga ngolo sima fi doktora inia ga he farngol fi jamen dani a kay sida inia la kan mo igles ka tangol mu ga khatmati tun ka tang ta dan gani lenam ay lawn fi mo nan gani sima inia la kan sang mai ki jatuang la chi xiaq me fi ari nagay yam naga mara kot kar gurgunun mai na di mai xian kaf ka inga jame xema ko diga jame dan ka a kaina law kala mona dal ke law ni fi sum sar ci gusna chani kain fok ma fi na ga choli so gutuli sum sati ton ga tisi ko ni a kain mai kali sen diga sum sati ton tisi a kain kutte kan ka doktor ko ke gal fi bana da fi na ga tmi juna ko li na ga hen na a kain am da la wa sen ga inga tu ay tagamu kai panat kain ka jun doktor kai suwa kai masu majewan han kai na lau kai lenam gani kai na da la wa kai lenam kaf yalam fat ko nga gani kidai bi ngola ku da la fitu da le ya kai gal fi gal ma emira arab union na kai fok mu la pnd na kai ko la fok ma fi na ka choli so ku tro wol dogla fi na ka da faya tani bu sa da bir ma cha dokhidi chat dokhidi tam yuala chat connection de metrani na kain qaf kaine len gain ka tu hai tamu bu na gain na ministre da tuftongol de gomni fina kada mamat ramatu mamat utwa kaina gide na da la wa lop ma len kala ka ma hini belin gone ni si ka si sama kali sen ni si ka doktor ka jamgoda lop nam pesana ma fatma fulu me bum na kada la kaina me manam bum na katala wulin ga nam kuron fina kat musum lo meno ela bu sama fasken lop ma lina an ga ne en ni si ko mi fina kat ka jang wala ka li lo bara ga nam li wa ke bum na kat min na bu na ga awali nam dani ga nam prime minister ali mahalina ka nam ko kide be nam da la wa lop ma lin ga li ya ka nam mi de fok mu na ni si ka li lo doktor ga sa ma kali sendi kide ngolo ke lop ma lina titu un ka sinam fulang san li lo ba titu ma lin ga lina li di
titut kan kain woni kain si ma fadam go po na gam dala bur ma fok na kain si ma filak ga da kain ki chaw se ma lok ma lin kain kain kain go gum cham go ngol so avul de go harang habi mi sumna bo na ga kain am dala si kaf go gara gani la lani kuron vi na ga taplo go bum na ga min gani na kuron vi na ga kain nirvani lin mi kuron vi chada kuron vi sana la len min da hum tu da ni taplo kebe akilingal bo se de fina gadi ma kare yal mo kut kula wul de kula de fi na ga de fen kain mi fam ma bo na ga aw hen tan ga ni li ga nti fitu da fitu kain mi fok ma vi bo sa la ha fok vi mps na kain kam ha da bo re vi sa medina kain gulo ting li ngol vi fok vi mps kain ni si bo ni fa re tu si fitu si kain fulum ga mi beru la mi bo sa la kain si ful tu ja la hat ka hadi hatam ga mi te ra khasra na fi li ga ra le bo ga se ma do mal informatique le mi ga cafe ne wa ra ngu fituna de ga ni ma lo kam ga nti tufta mo de fi fo kon vi mps cha de ya la amira idriss debi ga ni ma lo kam ga nti na a ga ngu le fituna da ga ni se fu si berwella mi boy sala ga ni ke ren disru batang na la ga ni adam ga ni misran fi li ga ra le bo kain fami informatik le mga kaf kain kain dia la hat nam kain urak kain mi fok mi fi po ini sa MPS nan kain kain na e chatong wal dugulo fok nam na Amira Idriss Tebi kain na e dia la wah kain fok mi fi si kain doktor kain fadi kain tisinis chan de mai kain si min kain la po ini kain fi butiam de koi da kain si hati ka kain na kain ma chus do ni kain masin ang tuang so kain ang sasra lega di kain ngap do birim do laka kain resina wolf ni jaf ni fi si ani mi fam nga awa hen dan kain ni kain mi sama gwar fi na kada kain nam kain lopon fuli galam kain la kain marle dan kain mi ambasadera ma fi marle dan kain sama juma la Emmanuel Nadingar kain nam glan kameda burma dokumen mitin fi tilo kain so ni kain gulo ya fo valamo kala misi kalma sabangalina hisi talam ngasa jok la bargoina kala Emmanuel Nadingar jok kain mi gron fi daga ton qafi kala leni ne li ga dang to kene kala da qal kai ga ga dang to ya kai li mat la matu eta gam goni ne garay yal mala kai ni marsha de ga dang ya le bo ref fok mana cha cha ka chi tu ka mi ga ni ane no qafle to ya la ga hum tut le ni mi fam nga bu na ga awa hen dana fat la bara fi nagat ka dikan dan non qaf ka ini kain burda vid mas kamat ka ini kristian sa katolik nga sa dunia non qafi supe de nagat bi chat tani ka ini sila ka ini yulja da fi mana fi suk manong magay ka kay nagat na ya suk manong magay ka kama sa postel la na ka ini job ka ini la na mi pant fam yuma la pantegot non ka ini mi gahen ka ini ka ini ma jox la bargo ya radio fi chat sam yumala dien jimti jimasal kanam jobum nga fon père khan père mi yumala président na ji dox kanam mi père ma cure ma ya paroisse espérance ta wala da khanam mi jobum fon mo jom ngi he telephone khan jobum fon la jobum fon pande wat kem gan gani nam père dala wa pande wat kan dial kay brone fi souk mono nga bro kay sa christiana kan christiana sa la postel la na kan souk mono nga ton kisia maka kisi ga ene pour tok fas ngora mitta fi yesu e denal makulona ka en ngora paka tiala pour tok fas ga en ngora paka ka enam dala wa ka en gu den fi kristu makulon ga ene bwal da ga enam this is che wala na ma kisi sukuno ngan kisi an ga ene ga en pour na ma la ka pandigot nen ga mane fi sukuno ma ma ga isa postel la po na ga ula yulde na da ka enam per da ngoram dala wa fait kayni ka si sukunong bere roge sumna me sukunong ga nong nam ga ni la lamin ga nay non qafi de la bargo la bar mane dum go me dunyat ke me la bar mga la bar fi min tu da la bar fi la da la bar fi tabajara kayne gron fi aga de fi chat na la la len ne fundre li kebe kayne funa la makale funa ngay li kebe ku tala ne kurone fi nagat kayne min kuro bo sam to na kay la len min da fi min dali hay khain min adalan kalifuna ente min da en pantecote kaini min ala qajar maydi wirakh mayali gadang toydi kain ngolong ke kaini la leni nay tap ke bebo naga awa kayfa di wa khayla barafi nagat maga digan tan na kain job don me agdir go ber kainam katoglo mo kanu letenam gaiglo umte fayan me famnga agdir go ber

kide bengi masan nong kafe saklo fudong bong rayan marki gidi sago yagwa kain sa aichat na sa kamro nong kafe kain kisa ratuan tunetik kina kain tiat devan tikia kain kalong kaligo ija kain labarafi nakatan dom jam gua kadom kain mitelem guys makuda na telen chwe tigan kame akidi rigober kain ngom yam lam vet kain ki niki humro pat nala kain tik fatime kaja malato Owa kaya juu kala brom difi fete mina nusu ya brumor kwa rumvi lo fin dia suma sandi kijue gigi de bilom barbalam kaya la mfule burma ka fokma agi diru guber kang to kalam goyo.

Assalamu alaikum ay sakani temi yaga kar kala ni studio ndo badore le jere ga ngono jano kar kala gitino ngono ngono sando tara mi ndri mangi kya nara masay na kanyu sey na gi hinji kya hinji aga do ki hagi ara kayo mo andar ngata wajjo kala le vende e piro jibi ara kamando yen kamani atala ranga de sabbi so mo kalo ko so ndio mo kona ni litrena kamu tino abar ngono so ndio mo ngada lumba kala ndi kabin tekni kana tuno mo kasen kamu tino abar ngono so ndio mo ya mo choral technicien lungi changa agi di Rigobert dan wadan ngi chen lingi na jakoran ga dana nyam ma day gal wa wa ray on diriji dan tin ngam charal da gram mudam ngi charal fatime ka jamala tu nu nga chen micro ga piya war ngam nangu sandu tram yedene mi yego chiri nga wa ya ibrahim ma mamad da bo mi ngai pi galu ga kam ngam tan na war kam matan na kasar ngam na mu ngam ko ya bal gno agidi dan tarum na kasar ha ni minni ki ga kan ha gai ngire ha dom ko mu no ka bi technique.

ana abala kadaka arwa de jumtroma jamile le na komatullahi wala pachiroma atine shal le rejara ba mai goma ni na ma khayrona kanta wa khayrona ne kadre ga yasoma